Kazini, bisika papa Idris Azali, na kampanya mobimba ya secret awa na Congo. Nzambo yongai kayombo na zosalela. Apambo na ye.